Namikasa radin yebi mamia. Anasya namia yebonia yafu. Misu senya radia dumwa. Nakame ni magwasyo. Nasu sadia ni panina wongu radia.

Odia woya kasia, woya kasia na woya. Ewa di media ma shishema, minya obia, yadene totu webe yo.

atọ mi abọde enti na wi mi jina hai menka san kra men tsunyu mben ya wo kan yin na wa ma

machine dina me ho se ni awote e free me resantini ne me yan ho se wadi obiare ha moda eti onua wuti me me pese me ka kire o se enya wo na nyame de wo e be sha se nyame onua ha moda o ma wo nye enkrofo onyo